0: Ya kangara gentle slope enge onwa lusi no ye cha ra ja onu ge cha yong da enge to wa ye ye gen sa me gle ali ba chung ja da a lo ya da ye dang ni ti de ma yang lo ja has go building no dal no ja tha around za around za da i be ya kilometer ha kilometer lower tam ga yok so tam je kuran yok de i ba ya kyung we ozang chu du de lo Zim amai dan awa zang tu luwa gamzi, asawo zhigo kabza, asawo mamadong, asawo longgum. Iba do, ali zi naja ama dogzi. Abu danga, four-way bridge danga, taa gazi da zhigo zhigo chongdiya, gansa lusi nong do adamzi, gariya asambuzi dan sinzi, nisonga sinzi, aji yangzi, sender nongga yangluzi, dam nongja ga yangluzi, aji atuwa ya zhigalima ga yangluzi zhigo, Pasang mei lu ni nong mo shung yung ma tu zi. Kelin jia lir dim prong da shi ra lua tuk zi. Ta aso yang zi, tam nong jia ngu mi si zi. Aro angu yang zi atuk ba zi, mo shung tam ni mi ji ma zi. Tang liya sab liya si za ham zi. Fresh za ji za nong. Aro tam ka zi, ili ni ong ma chung diya li ba. Gen za mi gili. Ili ni kab za ma mo tong. Aso long kum. Ta bi bi lu si nong zi, ki jin gar ni yang lu zi. Kodish yang lu zi. Kitchen garden je market no suppliers is ba da so yang je fresh organic da so ang fresh da alia aji zu suppliers ar ko dis no je tourist da ma rogi yang janen zu jo ba in da ko dis no ja ge ma sa ba in da hotel no ja ge ar ba al no da ni ma friend ni ma ma zu zu da yang je boarding as zu mo to board da li zu ke ja li zu da ima je developers zu la ba no da ro yang je indirect 直接 Yanoja Gizano, Yoji, Mosong Down Brizado, Dani, Igana Shuazini, Tashia Jage, Dream Project, as you Jonah, Janadamana, Muzam Muri Angaza, couldn't be like one Amador, Dandashi, Madalo Wajani, Tomosava, Zagiano Majaji, Organic Fruit, Fish, Yano Majaji, Aza Muzano Bana, Amo Muzano, and was I have that Jonas. Dong aji awun zi zi mu zi nukur dang zima nubi na dhuwa sin tasa gali aji yang zi aliba zi anu ye mok chung dong nubi zi ma zi da aji matala wajin ni dang da zi sasar na aji ga da rwa mok chung dong nung dang da zi anga di zi ma li gaba mi ni anga di zi aji minimum meter zi dik zi aga zi dabo jimbi sa dang da zi aji maga zi mok chung dong bada ga di chugo iron boring zi na Iba zizi lang aliyam shi as nong ya. Sa aje haizdik mahang tu dhamang dhamma da zhong masi. Sa zizi da zhong running water as nong. Tang da zhi mok zhong nong mali. Da zhi light ya regular masi. Tang ra bo am shi as nong zi. Da zhi lamang a tang da zhi ma zhong. Zizi mali aso light ya regular masi. Da zhi wa idam zhi. Aki dang nu aji mrang ba. Zizi adi ma ni kaang mrang rang odi. Da no zizi ya kaang zhong bin rima zhuzi dar. Aji tang da zhi ma dhala wa zhi da ni. Lanua nung ya ji chang raba tang da shi chung kum tir ka chung wa tang da shi ya ji matala kwa ji tumu nung raksa harpa ni mo chung wu tang da shi aki tang tsima lan taun tullu sa tijin kia tijin usu da tijin lama tijin da tsima na mo chung ya ong war di ono aki tang tina tang yu prang prang kan tsa sak iba tu jin sa ka war ang war tang mo chung ya tira dhubur chung tak tsiba ya private development tang hong tu Murni lima dah jom asal ni, paling nama kunda kasih ada nongah atau orang tu. Murni ni, ada mu kunda asam bersih nongah atau orang tu naja. Amrah lima nongah ni jadi. Dah itu macam mana? Tapi mula asal orang ni dah siapa ni?
1: Nasi sahaja dah jom. Di bila mba tulu asal nak cium akabangwa, tangan zikpa asal suki ya si sedang tu, nanungi ayi kena angazu kuku anung cinta tangan mana ni kanan pelara. Uda, tadem sa. Naya senior citizen kama na achang shiba dem nungi radio angar dem den yabu lamsa dapner mit taksinder da siba una kardanga lira naitang iba mapang akya lamsa dapnung thanga zakpa chindi anguchi da unuki amanger
0: tang ni jo kam tier ga dambor sa ni kam der bu jo as dang nungi tomang kuma sa anmali zu da na baluba sa kuzi sai wa jong zu tamang jong ma ji zu da jong da ji zu Da zhongwa dali lama ji, da sba nong zhi, iba tanga dhuma nong zhi niyao da, dana da xe an nama liya. Da nong zhi, mersi dali ma ji zi, muzi dali ma ji zi, shia red meat yabo talila

maji ba thajung ba ko kwa kyung me maji zala white me je angu lier an si lier an za yok tamar ma do maji zala a za ji ta shi tang lier ta a su ba nong je ali zama la na a su nok tan na song bo lan war rang ma sa ta yin ya an yer tama rak sa ba chong zong nong chang ra a ji an na ga nong war yi aru gui dry state sang da jim bier sa dry state agam zi ba ji bi da da ga da shi a ji ozong jia ge dry state agam za ma sa a ji dry ya kam da zi yong wa anu a ji da ji mur jia ge black noa yong ya ma su da da a su bo dry state da da zi wang ya shi tak ba zi ma lan a yo wa dang yong jim ba a su nong na ga nong ya jim bier a yo go da zi nong ji a su nong ni song na xin da ba ga ji yi ya wine da zi ba dang ar wa a ge dang ya zi mo na zi Able fruit juice again on your nova. Aja Dalila Majimano tonic, dresser, appetizer, dresser, terra, ajum. Tano, Jones, Tamajonje, spirit, Tamajon, or poison down, or Joe, black marketer, Jaja, Yagra, Sanagin, the Messon, Ta Ivaje, Taishi Aizwa, Master, Tamalongjang, Takam Tupsiswa, Jones, the Hanoi, Ahajangra, Ajumer, Asno, Ajumerma, Ajumerma, sir. Sa A ko na shi ho shi ti a jima ma a jima sa ka pa na a jima du ma jima a sa nuk a jiga. Ano mu zi mu ra tabu a cha a jir. Ano jiong zi nong tama ki zi jiong zi a jir. Da iba jia a ji zi bala na. I dham ya an tok war jiong zi da jiong jia. A sa a na ma li za du ma jia ma ba nyak zi la. Exercise a ki zi la ta ha wo. Sa exercise da san jia kar yo ma ngan er jia. Tama nong jia. Ano ku nong kunda na a sa mo sa a zin zi sin to ka. Belum dah zaman banyak sila. Ada jangsa je dalilah macam tu. Arabo jangsa tama jangsa, mesti dalilah aja ba, mesti dalilah aja ba. Arabo tanang dalilah aja ba. Arabo kidney failure, unsur a, cancer a, ahno, itu mba doktor, daripin asal demisen, dasi tak a, ahno itu mba doktor, tapi ahno jangsa tama jangsa aja ba jangan. Kadang ayah sanggur kemudian nunu semua, kemudian tanam macam tu, sah doktor. Aje tak mau nolang tama dah ni. Musa no bo no ma kam no la asam bez bo drop den de da le lesson ni song ar shi sa no ma ma no bo da do song me lim so ba da 120 years lim so sa 120 alyo ja hano tia ga ran ka na ga no ya nga sia ye ma nga sia da no ya hano song me lim so ye 120 years yo da li de zo ba so no ano jong zo ma gam na ya a chi ba ja nga a no ya i mai ar shi da zo ga ma da no je

블랙티 번나마르 럭스 다지 하노 야리 두고 번나마르 다지무 짐니와 아지바 마짐자 아서바 딤바가데 이제 독스스 다는 어제 아노 이야기 다가므락사바 살리모고 달리아지바 다가므락사바 아 다시 다 저는 무슨 다 아도고 드드드 다 보아잖노 다 노이베지 아노 마지라 종자지 마지자 종자 다 종까지 리 다서 아지 아지자 아저노 디장라 우다 니아 그닥 익스피리언스 할리바 람사 덥즈바 가리보 우다 바 컴티어가 다시 우다 당다시 니 우다 pain spreads 150 pound da shin ne da rokoban da nam ba jong da du bu ji meet mo ba no a do ra ni 100 da ya ma ri da ra go da no ya ya gu da sa da lam sa du da ra wa ka da ya no ni jo da jong lam sa sa a ra no ge ken dang si sa ma ra ga da lam sa no ni wo a nga di mo ba sa sa na ma dang le da ya ka ri de jang ra le wa wa da chi ma ro ga ji ma wo zi dong a lam sa du ji lanuar dama tanzu damuar dama nibo mulung analye da ayong zograje ano lanuar dama shinna ba je dalisa over a year songur dam ajaya graduate post graduate da ke yo ono mama no cluster pas as je ali mano cd ajam ke ajanga auza asak ba ma je class 10 pas as za tasak ba lesa ar third division no pas ra ba ajyo da ta samon za ba la da So then as we go distinction da class 10 12 BA MA or what aja ge 80 plus da ang war so then as we go then as we put no je 99 100 no da idum je dang competitive exam auditor da go ang war da no je ano team by every student na ya da every student ga di wa je back door system je aja ge mo war government ya mamla da wa she Student union, ma, tabaja, big tour, ya, as I go, mouth, don't know, ya, so I know, if race poor at the mobo, if I say, long government jobs, ya, as it, Naganor, Mirjang, Lear, and Langman, no, I don't make government job, love of the message, ya, as you, so as it, total deliver, that's only language, as no, ya, if I know, ya, Kahabo, as I get, Mijan Razilla, Yangi, now target masses, la, Kiraji, Tiaga, Wangus, Asa komited izan noja atok wang zago sa acha employer se waje waje kabun kan noja iba efficiency ji mali asa aje takus ma sa as noje jangra zwa ji jo self employment na to kor self employment je dagar masa de jangra ka re labo ali no paya ni song phuzu bu to ko de bo employees zi da system ji da aje an na le sa as no da creative idea mali ba ga ni a chit ba je na nai business tasanga film da zhe tanok tanok ali non na do chungwa wali no jo pa ma do kasa ji dang la wa wa na da tanong jo zang am shi le ni a je sa ji ang do wa ji do lo ji da je kasa ji dang na chungwa wali wa ni pa ma do ga la bo de ano ni pa ma do ga la bo de na da da ji se ge stone crush da se de yam ga no stone crush ga la bo no 저 밤은 와서 이제 농아기네 농산아기네 아작도 받아

0: nung tanong nung tanong ang
1: HIV ako tama si sa liba tatsa kadi laib na liba tanglaw tak HIV manadap sa aliba nung ikumdok sa ako
0: HIV tashi tak tajang japo tatra hindi tanglaw tashi tak mamanad sa asya kumdok tat sa tiyari lamang akyang
1: linik nung surkar muzikit ang maajak nung HIV ang ati tanang sa ako
0: iba matapala tapa osang ya nagalini state AIDS control society ajang asang dungar

0: 苏西东西大刚地巴斯达克斯拉达中西阿斯尔一旦阴阳的巴掌啊拉努尔的西萨利奥阿斯尔马巴人巴拉拉金江杨路车阿斯尔阿里马的比林车库里坦本的车阿吉当马斯荣森格曾严顿阿斯尔陆地巴拉拉农登萨达马中阿张西当一旦结果的车萨拉努尔格金江杨儿的大利尔yang ni alimanung lanu shisang ren anu kwa mung ba tung dipang rang lok tung aser tayung zepa karya mailam sadaber lanur dem maparin phala lanung ta shi ichi cha asushi inya kar technical vocational aser industrial training phala la changa lanur asushi lamang la bokcher digital aser ai ya changa lanur shisang ren achung ge cha asushi inya kar green skills development nong lanur shilam akitsa achung shir gagat shisatsa anguyem asar shisangren balala kalem tamindaktak asitala achung shir social emotional skills jinjang achungkutsa sushi inyakar kuba changa linear katak akatpa simpet sayur sustainable development goals takuk angutsa sushi inyakta achung shir tatamsa alimanung lanur shisangren anugwa mungdang nubur achaki lanurka Parnok Sembet Dali Changja Shizu Aser Tajungba Agamza Asushi Shisatsu Agatzizila Aser Rungsen Diary Agatzizila Gijiyong Taruzi Budu Yanglu Shizu Aser Taruzi Alima Linear Demji Itam Lanur Demialir Aser Parnok Nam Chijiba Lemang Sayuziji Arukurit Lir Anungji Asnuk Ajak Lungjimer Itam Lanur Dem Jinjang Ajungkutza Asushi inyak di da lim sa tepper. Mana niya sinagitang Lungjara Youth Department na janga jilu si sindong silamagibang si ta.
1: Krisan takim ka nung isu ula ang asya alitsi kuda tungtibang. Chungkay atukpa asim mitsi nung siya alipa ama Ajiang, ni kishi zeng nung noktakar, kishi nung akushir, kari ke ula angashir, kishi lapukra, ni patin alitzi, asir patin chiunga achimtzi, asir bai ke tin chiunga achimtzi. Tang asnukten, sayatzi alipa chilushiya, kristan takim aikatak, Ajangshiba asir anu ajangshizi alipa indang uzi galir. Gene mabang kanung nisunga dineng aki asuba asir parkineng zi gidang kazia alipa mabang ya adalo.
2: Danzi, daunungbo anada mubi garaplandine?
3: Haija, ni aji bilmali baya. Na ofis mabang nungdang mabang timba indo gorje, tang nungbo da kan kalimi mubi ka achia gazirya da pil malia sibaya. Kuwa mubi reprangsa?
2: Na yang ayurji, na yaga penra rungma.
3: Ni da nidaw ni dugudang til wali duali penra idalia. Aja chiri niya?
2: Da chunga do adu, sharaka ni nangdu ashirba sidi?
3: Aido, mubi da sina do adu.
2: Sidaka, zogluwa.
4: Janam janam janam saath chalam yahi kasam
3: Shibaji
2: Ashi tang among nu Shiva aruduna ni la buksude Kuda
5: niyati ni
2: Na Shiva ya
5: niyata lesa do
2: Na kiji jimbir ya ni na adam lesa go
5: Niuda aiti
2: Hey Na aiti da. Ya uzuki ya gu. Ni mi jok da si singa aitzi mogo. Asir ni tang. Ke ginang zi gana. Nandak inyaga. Anong ji uwa dukwang.
3: Aji shiba ga?
2: Mwadada. Muzi jir gar. Dimjang tak mali. Sinjir alija. Aro. Mubi ya tang aji di. Are? Anu aru alijaguya, ni udang deh.